0: 프랑시 등기택 담롱게 알잔 기히 라 로데 다이렉 올라 방에 아트 부치니 시타메 라소 펜 아피 다메 도픽 랑 마네 알잔 기히 데트 칼리 라소 알로거 라 마네 라 노나손 라 디파트먼트 와이스 부 담로 보테 제네 발라 라 부이툼 라 부 페인팅 게 파스 라 라소 펜 아피 라 기 팁 ke thing la pu sculpture nat bande la graphic art puto graphic nat printing la pena kodo tulang ceramics nat la ke la pu itum non son la cup plate pendang lock pottery flower vase la pen kettle la pen a bere da dot tulang la mangya ko textile design la bangge kipir ke thak anat pen dang lok itame dak itame ke thak chota kali tapestry weaving pudo bainte mural art pudo lapen block printing laida do olang lapen a pink si bangge history of art labange si compulsory a subject ason no lage ma duhanda mane la fine arts kilutum ani purhina
1: nangli koson si katin de lohala west bengal along vishwabharati university shantiniketan along charli dunang ji lapen komat along ke thek dunang lapen ko sona ning ke hansi ke charli dun lo
0: mane aprang si langdam lo botela nili bihe kang ko ladak inodo sar tum lo leonard bay not pa puram timung la tum alang li tum che padduk penisi art schooling pulo deng jirat school 2000 ning kan na sut ke bi olang aso out ke thang da chi ne lang just drawing book che pon po pencil che pon po dun po da club ta ke rakso kali la so dim si than than ta me lasu ki than pen matsi mane ning ki hanga son do kok la amar la dak pen api bange la leonard be mata alang li mata dak ben si bfa ke pas tang lo amar alang li mata mane ha punat dun si melo pu ya la amar la si amar ala pu entrance pi dun lo ki pi dun ceng aning kan bange 2008 la sud bange long unde de la the all india pen st phan ke thombet asit ke do amat long unde de la mala si puthon aning kan bang dun thunangi pumar soning kan bang e long dun chit amat si dun thu long lo
1: e ko pon standard pencil e tum hala dak dun un lo
0: mane 12 plus lo te dun long lo mane high secondary pass nang po high secondary pass de lo te dak apply dun
1: la high secondary hot ke ajar sim chok ma
0: ajar da background ta me chos ta me itum la practical ad anad bangla ppa prang asabo chibor e ponchet pulote mesen po
1: eritum ningkan ko anang je hla tamosa course bangke
0: la bfa ba ningkan pli nang je
1: andala master degree bangke
0: lai bangke ningkan hini
1: nang le bangke master degree claim at sik non ki juthu loke di
0: kalang la
1: andala subject ko pilo
0: history of art
1: andala history of art along bangke ko pilo nang le tum ke charli bek nang je la pen nang le tum la bang so ke charli pen hala i scope mate ko puson si la charli de pen ko pisi manji ma ko puson si manang ji ma la bang ke theklong ko puson lo
0: la bang te ininga rong me me lam lo geneva nonson art to charli pen ta me a scope bang ke geneva art gallery do la pen museum do la pen teaching line ta do la pen apita geneva nonson commercial na le dunji pu ta me non bollywood tum no ta me art director ke kenang sot bainte la pen kali sita me commercial na nadle dunde puhita me la emi thang freelance ita me charge up un
1: nangle ke theklong ko pasan la ile tum kar biang long lo aprang pranang ke pas tanga tum aphan ke theklong la pe non ke bang tum aphan pejo pejo pen al tum me thang ke charge up un jip tong ma thama mata te go pena warsa ya we mate go pena tum si job create pp pro tang te al tum caring sung krung ji punang le ko pisi ke mathala
0: nili kama thabangla ansung se ason ante mane itum art tumke mane hudai mat mane la job oriented pu phanwe kali phuta me lai me thanking when charge up non son jeneba freelance ke claim at tuma son si tum da me thang charge up una son si theklong
1: ili tum kar biang long la se scope do ma
0: la so scope abang mante do ke do si ta me mane apaklang thek thide ra job avidet ason si thekdam long
1: tatenangli non master degree pass elo labang so gbi ko physically mela
0: la so a phi bang e phd a phan se apply ji phan se ning hang
1: nangli phd ke claim e patang onji punang le ning matham
0: la an bang e chini dam de prang alam ge sita mi ning ke hang a ting pen chunda mi son si mani thek long
1: nangli pass that pen labang so degree long lok pen ko physically claim ji pusi ki mathalo
0: labang ke dak itum jong si itum me thang kar biang long la

0: bang hai kar bi non a deng nang pla jam so su ne ke do ting tang lang e ko na pen chong long a vur vang ta kar li de
1: Pinika Project Ekdang Lola Siakas Pani Guwahati Mahabahu Karbing Ding Pedal Pansi Kang Toniklo. Penable Putota Porating Penjetong Tweklonang Dumi Takmi Kurwang Tu.